0: ni okay bidi o ton no kai bidi homo homo yo Africa ni homo yo awon di tan ona no ni mo fi o ya
1: ti ti si si so ti ti si so please